Ebrehia managers. Bebi abrabono sometimes. Eh bebre no asika ba on sama omu hia wo mo e wo se timi manage sika no e de ma wo mo. Eh we ye chief executive officer nya bibia na obi ade two table so ana wo san. Kan hwe ye. Wo be sensa but e dru bebia e bi di se wo se wo san. It is when you obi obetimi manage ade na ma wa. Be sensa sa na wo san ko. Before the check no ko dru banka. Na ye frewa na wo mfa. Ni asan twa che so sa fa koma na na.

0: steam to crow. E si a shi e ni enu munka. Shu se, amani, Kel Charcoal Toothpaste so ni e. Yeti center for.
1: Midi ya maji Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi yusu nano pangya na jwa miko dano. E ma misi ye fita. Confidence level kwa so. E ti binama, na misi 32 ni ni negu so.
0: Enkane no ania mame ni mdibidi ye chuchu ye seno. Asaya bebi emu.

sa mo ti en na gani o enti o kon fun oko kwa betu obim ko si ani motia ko si ani motia onu mbom ye gima wa le tu eni se evra no motia de dima o mon chereme mbese mi otu mi bia ase tu mi nyina Nasa mi kasa wata wata kutumi Nasa mi kasa beye nina kome fam Nasa mi kasa yalwe nina ganyo Mite shio konfwe se Ewa konfwe Asa nkasiye na hati hape Sadi enge yida Evi sebi owa Nyankupa dika nditumi na mano Eti ni onyay Konfwe ni onyay ifanesa Seni pakwa ne die ye die timi money di ah obi money di ah ye nyira beira o je akom bisa moti ese e die di benia wan kire bia ah timi ni awon de enya odi ah me di driver doctor mo sia ko dudu na friend doctor shall the demon chaser mami papa enanyumrei asumdwe ani ahoto Abayodia.